0: wem nay amule amule amule
1: wa finya ni lakin kinto finya chalwa
0: pela finya chalwa nay
1: pela finya chalwa nay.